0: Mugiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land nga yabubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: You're listening to Byron Shire's own and only radio station, Bay FM 99.9.